silungiselela izwi lenkosi ke One Africa Radio TV ngalesi sikhathi samanje. Imsusu yethu ithi ngamashumi amabili nambili lishayele ihora lesithupha nqo eimpondweni. Sizongena nje ezwini lenkosi, sizongena nje ezwini lenkosi. Awu uNkulunkulu wami, sibonge noBaba the Bishop wethu. Besinaye last week senior Bishop ukunene, siyabonga kakhulu, sizokhuluma ngaye.